basi. Muni nyabuzi wageni ngabe fuma bi. Andi. Soba saji mkupangisa andu nzeru. Andu mbafuma biyao. Ndimo mweni.